0: alejo e jade nibo ni yore wa mama gbe dani agbara olohun bo sinu yi o ki gbe agbara olohun bo sinu yowo mi gbogbo bi ti ogun ekunkun koju si to semi si lara mi gbogbo ti nbe ninu ago mi ti o je ki ro na lo gbogbo ti nbe ninu mi ti je nba ikorira pade gbogbo ti nbe lara mi ti o je ngbase bayi loluwa wi ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade jade lara mi ina mu ina ti jade ina badanu in the name of Jesus Christ I break every covenant gbogbo yin te nbe labe majemu aimo oh oluwa ni wo opolopo imule gbogbo yin te mule a lo iyo lati baje gbogbo imule iba se imule ife gbogbo imule iba se imule latojo okunkun mi mentor ba mule oluwa so fun mi oni ko mi awon egbi okunkun ni baba iba mule won si ti so pe njo ba tu asiri lawon pa kan lo so emeji mo gbo pe gbogbo agbara ti olon ni gbogbo bi to ba wa to ba mo mo fe itusile won na bo se rapala wo service ni ojo sunday and on the wound anywhere at ebawa ma so ibi ti oluwa ti ni kin se isin lago meji la si ago meji osan in time awe olorun ipe iwo ni mo npe olorun majemu iwo ni mo npe gbogbo ile ti ngbo mi laaro yi gbogbo bi ti ari mo le wa gbogbo bi ti ofo ayan gbogbo bi ti epe gbogbo bi ti asasi gbogbo ari mo le abo mo le gbogbo ti ngogun ti aye re ti yo lenu ina oluwa jadan jadan jadan jadanu in the name of Jesus Christ e fowo yen kan yo wa fi kan waju ori e bayi fi owo yen kan yo yen fi kan waju ori e gbogbo eyan aye ti ngbo mi mo so tele gege bi woli to ba se wi pe won ma fi yo purify gbogbo to ti baje ninu ago ara re gbogbo to ti dogun to ti dipeta ayi pada loni atu ole ki ategun ti ton fe wa eyo nigba ta ba fi ka ojo mesan si akoko yi si ojo mewa e bere siri awon gankan ti o ma je yo ninu ipin irawo re mo ni orisirisi ogun lo wa orisirisi ona ni esu ngba ti fi ran ogun wole woli olohun to ba mo tin se o mo wi pe orisirisi ona la fi mo gbogun ti la fi le ti nkan jade mo gbe oro ilana egbon ti sister iso e wo ala tola e won ti ala da laye re ki n to tun wa so nkan ti yo nse mo ti so pe salt purifies but loni nisin mo fe mu nkan mi
1: e ka ro baba mi oruko mi ni idowo labisin lati eko e mu dupe lowo olorun ojiji pe o je ki eri ko kan mi na o se le pe ni 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun na ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction pe o fo lo gbati de maji ese kese na mi ri bata yen mo
0: nice melo melo melo la won ti won ti lala ibode alife aseyin ala mo tesi waju to ba se awon ma ye sin gen si generation so pe superstition ni mo da won lo won fe fi ojeun ni aisha kin lo sele kin lo je atubotan ogun ti sister ila koja nigba won jibate eyin kan be to je pe uniform ati jo lo bare to nwo awon school to ti jade eyin kan be to je pe be se ngbo mi wa bare ninu gbo o kan ma rin lo si ni mona mo no wonder to fi je wi pe o si ona abayo ninu gbogbo se to nse eyin kan be onje ni won mo gbe fun oni gbogbo igba o to je moju mo bayi o wa kiesi to ba je loju ala pupoju wa notice e po bere si size awon isan to le salaye lo nje oju ohun ma fa eyin kan be to je pe jankari woni ibi ti gbogbo eyan ti koja igba to ba kan tonu ti e o kan notice lai nidi o kan ri pe jankawo ko wo be o wa mo wonder ko si jankari won bi inu e la lantakun gbe alantakun ni mo ran wu alantakun inu e ni gbe awon kini ogun ati apere ogun ni won to ba ni to fi le gbogun ti eyan pe ninu iya ki se yen nikan elomi to ba ti loyun bayi ti an ba ti le fa so pupa han loju ala oyun yo wa le elomi mo so kan nigba ti brother yen o kan notice e ko n bara un leko eko agbalagba die ni ki si agbalagba pupo ke wo 40 o kan notice e ko fo o fo titi legbe bi